Ajay mek ang deng lo, san san at lunang litum, arjulong ikji. Porpai poramit poke pleng luti, lam jira jay mek nang litum, arjulong ikji, adun tu. Porpai trok pleng luti. Kisan Vani episode 29. Nang litum, arjulong ikji. Porpai trogrami tongke pleng luti, hindi lamar jana luna

non han jong nang le tum denis rong hang la penaria sang ho kilo na lun hem phu ne la dak si do por chu long tang lo adun thu sar sing rong par la penaria sang ho kilo na lun hem phu mukrang po arjik sinang

0: pini tomo barim ki thana jai megalong sar kam singing ti alangli phansi hanglo alangli phan bangke kar biara ra tum kachini ne bang tanong te ing arwe nga zon sikidulo athema alangli ki nu tok bang hir bang jutang klem bang karbi lamet amai long ta alangli bang puar pudu lapenan pata alangli ki nu dun sipu abarim lapen lirmia dun anta alangli ki lona bang pulo lapenan pata lun ka bonda bang lapen ke isialam kachini ji ke me alang li non an karbi alu pak ing koira hini an tok tang lo lapen peklang tang lo lasi ing tia ke hai aprang si nang lipan suri suri ningkang sama kadom nang pajirik lo
1: ake hai rong phar sang ho nang li nilipan non la pusana porahut karbi akhe jutang jubat ke chan ke jar hut kosun si ang deng tin hason tin kichini ma la sob thak kichini nai kachithan ke chimum nai pobuthak nilifan nangge hangaputhak nili nalifan tha kardom nang pegla kardom
0: ingtia ke hai tangte ilitum kachithan ji alamathe pielong dam tholonang karbi ekhai kur phodo ilitum bang photin ta chini karbi ekhai long kachi un e labang ke ahok thepi khengjang ha phisar phusar pen plang rap mate pir thep lang rap pen ta do lapenon puta kroi bomla karbi kur pholo kur jonang bong ka chiun e kupuson sike do kokloma aprang si ingti hensek lapen ingti kathar kupia posi ka chiun e ma alabang so to mu ku sonoma lapen ku piloma ang ton penang di kar jora ra tom phan thanik tha
1: tangte nili thanik po ili tum kar bya kheng bong kur pi kur phodo ingti ingti puke isia kur pilo stame labang solong ta aruarim do lasi labang soruari mabang ke kado e pangrum pet ke son phodu la pen thot bekro tu bekro ke si akura rong pilo labang so rong

Lapana pornang litum, juta nga harci ajay meg ang dengalong. Karbi kurjo nang bong kachun i aputak, kam sing ti lapen, hudbang prodiprong par ang bong nang litum chuchuput arjulong tanglong. Lake akaswani difu. Adun tu, ison kenangsot kapachinilam te arjik tha. Polythene lapen plastic a harmu ke en pen che pahelo nang ji. Polythene lapen plastic a harmu ka che parideng a joini to monte print dong chan lapen langbien ta cheo etlo. Polythene lapen plastic a harmu an hem kom hem raya long war thap thera e long adim hili khudra hal daksi wardamik nang ji kalite methor dutsi ke nang ji. Polythene lapen plastic a harmu ka che parideng pen e ok e prana panta hinu atheke labang so hormu pen na sona sona kiso lapen cancer kiso ta chulong thek lasi polythene lapen plastic a hormu che pare deng de tsi a kemi adun tu lang henlo e pran lang henlo e chithelo lasi lang pacho ik deri kijun na lang Arniwang ta minute phopen minute kep apor an par clock pa me ra pangsam. Tuan si junang ji. Lang kapasu i apoli along amat si pangsam nang ji kaprek. Apoli along jong si pa joy tu purote labang solang jehu tu de tahai. Dongkor lapen lang tu aku ngarai along lang pa chiti wok long nede nang ji. Jong si lason chiti wok tu purote laso adim along bleaching powder mati. Bleaching aduk rekerite tai nang je. Ki junalang ki bi i alang bong. Mate apule kai ke ta diver nang je. Lapen. Lang kacu ena huta iripen cipu pera abe ki dua har long pensi. Lang cosok nang je. Adun tu. Teng pi ke lang tomon lapen arki ka chu pen ki kha bang lo thank pi thank prang lapen ing nam nang ki vir pen a jok kering et a chithi ki do pi anta ki sung do tang lo nam pi nam dur tong se kot pen kan ho ka jok tomon te printa ka chi ton te nang do tang lo kering et a pi an ring dok ring

non han jong nang litum kcs te kelang jo na hin pen kilo na lon arjo lang tang lo adun thu ki karbi cultural society a hin pen kilo na lon arjo lo na alun ke keli kili karbi langpi

0: ga pathi dab ji phan ko pinya do vai ason pima
1: kiching si bang he di la chiklo jon phli lote nitum la kapit he ji phan busta me veterinary long sidam dam lo dam po doctor hanar ju dam po e la long hong jong si bihe ko an chu thek thi busita me nitum a doctor han than po alang nitum puluma e do vai nang pidon po he la pilu da vai ni ko an ma gi pinang ji la pen la pilu pidet lote la vitamin stan la pinang ji pulatum nang tok don po o la kecheng si pilu da vai pipo pilu da vai pidet si la vitamin ni litum pidon po vitamin pipo nge la along hong tum mangke chiker la po chothek the along hong sta me e la pu chothek bom po la tum vitamin pilote piloma amek ta jang oji la pen ki chu si ta me kai ke chu sona ilo nge la al lang si ta me he di la tum jun pik pik la in it po na son rong la tu
0: tang te nang lila long hong so pang reng det pen ni ko ana phi si vitamin ke pi pilo
1: pang reng chiklo yon phli an lo te veterinary long dam po ang para ke ala doctor tum nang arju po chiklo yon ka an lo pu nang arju det ti ma po de chiklo yon phli lo bu pong ke la chiklo yon phli pe no teng par ke la po ka hi long ka pa ve phan pi po po ka hi long do lo te la tum an chu chi det ti chung kreng pik pik along hong tum eng ke pian yom ta la son lo e pini yong si pilu atawai pilote pena bang pipelo arni sipanda la po ka hi long ka pa ve phan pi de lo te engke la vitamins ta minitum 10 ml la son he la son pidun po pilu plote ang parke la tum ni thom phli la son pinang polan pilu pen vitamin la son mix nang phedi pare pidet pen engke la long hong tum sta me chiker la po ni la pilu do sta me la tum nang olai at ji nang olai at po engke la tum an ke chu sta me hedi kai chu chi sta me la tum la pilu dawai pe ni piet lo plote la tum chupik po chupik pong pare ke the sita me hedi la tum che sang chet la son lo la ini la dawai pi pe ko ke hedi la tum timur pik ji in chota pik ji sta me la dawai pilot hedi la tum ka timur sta me kom u la pen a mix ta me jang u la
0: a nem do chet la pul he jo tang te la vitamin pi dera phe pen prote long hong a tum ta in tu chet ma te chelar chet a son do do ma
1: chelar lo la ke nang li tum vitamin la pen pilu da vai jong si pilu te hedi ang thek thek long po an sita me chu o la pen a me sita me jang o la son la pen ka timur sita me kom la pen ke hang kai ti ti do ma ti di la chu thek thek po hang kai ti ti la son sita me avelu
0: tang te long ho phan ke nang li tum ke ko pi an si ke pi pi lo
1: ni li tum ke la pu lo a ho pen ke sang prot he la son sang prot po si u pi po la sang prot ki u ba long sin tum la hen ru pa ju dun po ho pen ke po la pen king thu mar vo ang par ke ram pak ar vo ne he la ta pi lo te ili kar bi dim ge a po ga hi long ta me thi i pu ma ti la si ta me pang boi dun po ang par la u po pang sam po par la phi e ben he di mix po la si pi po chu pik pik la son te kaprek kaprek ason sta me do hopen ke la bab kupini nista pilo gilasu ke su kachi op op abab do la mir et jai titi he lasta me chu pik long hong to maning dok pik la pen ke bijeng nai tang ho lo bong sta me la lo sadora lo the a kang du ke la ang bong a bang he di la che pi e po lasta me u pi po la ki open sta me chu la pen a ke vai sta me la tum chu
0: nu sadora lubong pen badet ke kaprek to malubong bang ke pipe ma
1: chu a kaprek lubong sta me chu he muthi la to maning dok nai la
0: nang li tum ke long hong a an kong ki pi ke sang prot ma te hen ru la he hoise ke pi pu tang te la sang prot hen ru pen an par ta hi thia long ke nam ha an tak pi pi ma
1: a hot pen ke hen ru sang prot sta me pi lo he di la pen a ho da da ke la ang thi dam po lai pat ar vo la pen phul ku bi ar vo pu non banda ku bi ar vo pu non ni tum la e bepari tum pen ching ki po he di na si e arang tum sta me e sa pha pha ma ti di ang pang an ki la tum hek et po e ilong dim bi vet ti ang ki la hais ni tum e alang tum han chi contact dam po ing par ke la bi vet tha de mu ni tum pon ji long hong a phat e ni tum than nam po he ang par ke alang ni tum sta me la son nang bi bi vet po ang par ke e alang tum long sta me ni tum la lam sa ma son sa ke jona phana sap su pite kang po la si alang tum sta me nang bi bi vet pa da bosta pe ni tum wan wan lo la hai a hanar vu pen sta me ni tum e adho ke la tum a ke vai sta me ni tum pi he

si suar lo tum i okipran kacilana nang jia kinang sot nai laki ilitum arideng si dolo. Kuson si ilitum kaprega sai kiklem misiana son i okiprana panta chipa misian jima ki ilitum kaduka vita chichinilo. Jakong chipe rangwer nang ji mati exercise lapente misen misen kichua son chu uloti i okiprana pan misian jibuke chichini setami. Kuson si ilitum kaprega sai kiklem misen nason i oki prana panta chipa misen jima ki ilitum kaduka vita chinilo. Jakong chipe rangwer nang ji mati exercise lapente misen misen kichua son chu uloti i oki prana pan misen ji. Setami hinia banki ili soar loatum i oki pran misen jia pan kisu chilangwer nang ji. Inwell health check up. Ibangar jona kisu chilangwer nang ji. Kisu pen kachipa jog jia pan. Check up dam lo puloti ili tum chichini poje kupipia kisu si kido kawe lapena jog si ili tum chiri thekpo. I oki pran misen pen kido jia pan. Setami ajahagatum kachiri meka vipen pinang ana kisu kilongatum dolo. Lasi pini ilitum chethandam lo nang kupipia kisu kuson pensi kachilang nang jima puaputhap. Number si lake heart disease. Pinang ana tumki chini neje ili soar lo atum si labang soa kisu kilongji ajakong kithinai. So pin soa tum pen pang bardam pulote lagi pipot loma pulote ili tum si abisi kam ke klem lapente kamathanang. La so pot setami ili tum chepajok ut. Lagi ili tum jakong cheperang wernang ji physical activities lapente kamatha bang matha u edet nang po jakong cheperang abang akinang sot nailo. Ili tum kaike setami minitong kep abang jakong cheperang wernang ji. Anlote ili tum labang so kisu pen chepajok un po. Number hini labangke breast cancer. Breast cancer lata isi phere me mia ki solo la si ili tum chi chini nang ji akinang sot ki long ke cheng pen chipa me de jia phan ili tum ki su ang thek chi chini nang ji la so ki su ki koson pen si chelang nang ji ma pulote ili tum joy ki pen chelang dun long da prang po la pen isi akinang so da bangki ili tum routine mammogram x-ray abang chelang dam ver nang ji arta ning kan thong ke bat lote number ke thom la ke cervical cancer lata isi cancer lo soar lo atum ke long un aphai ke ongang bong pen laki ili tum soar lo atum a okang duk along isi abnormal cell pudukok apot lo number ke thom cervical cancer lata isi a cancer lo soar lo atum ke long un aphai ke ongang bong pen laki ili tum soar lo atum a okang duk along isi abnormal cell pudukok apot la so ke su ke long ke cheng pen chelang dun pa mi mi puloti e prandam juyun. La so cancer ke long laki human papilloma virus HPV penapot. La si la so kisu ke cheng pen chepa mejia phan ilitum pap smear test klem vek nang ji. Ili soar lo atum aninkan vang ta iphoi ke pap smear test klem vek nang ji. Number pli gynecological health laki chini nang ji akinang sot nailo ili soar lo atum jong si acheklo mate periods. Do bomahut pini ke chok che do pulote doctor along che paklang dam vek nang ji athima mua phi ili tuma ka sik sak do kok ta the ili tum che paklang dam ji aphan therak nang ni athima e oge pran ke mesen si akinang sot osteoporosis soar lo atum ke long aphai thipik so pin so tum pen pang bar dam loti ningkan phoke pleng loti laki pipot ma pulote number si genetics. Number hini lack of physical activities mate jakong cheperang report lapente number ke thom rakia hormukirim smoking and alcohol use ili lahai cigarette hor duma ke chua bang chepakom nang po lapen ahura dak pen jakong cheperang dun puloti labang so ke su pen chepajok ut number 3 depression and anxiety ili soar lo atum ki kai ki sitami hormonal imbalance do laki achiklo ki do ahut pen ki do po lapen ahut pen ki avidet po lapen megjang pamimi suang thi ki wang amahang achepan ki wang mati ekni i okang du kalong ki kreng vagina dryness tehang ki su lahai pen ta kamatha kaphiri lasun du kok titi number si

premenstrual syndrome. Laki ili tum kado kawi suar loa tum setami dolo. Lapenta ili tum ang tek, mati symptoms, celong lo. Suar loa tum postpartum depression penta pinang an kisung cecak nang lapen menopause ili tum pan aporating pen aciklo pa vedet un. Lasi ili tum kachini nang jia kinang sot lapen ili tum kamatha pen kupini kecok cedo puloti nang litum kaprega tum pen cethan charju nang ji akinang sot athima lahayalam ningar lochi biwer penta e oke pranaphan akhino thepi lapuan si pini kenang sot soar loatum a oka pran kachilana nang ji lapen kachini nang ji aputhak thihek men lamjir chethanam ik chotlo kardong.

0: pu lum jong ke alang sai ka che dam nang ji do kok si long kiri e phan o te kang si wang ji lo long kiri ke men ka che tha ba lo jog de ta phita kolesa long si do ver lo a hok pet ke long kiri yang ton pen ke pang thek te kang mo mang hu he de nang ji pu la pen ka che the ka che chini e tum do ji mi ne pu si a pu nu long dun de der lo anut anut pen ka che pa chini dun an si long kiri ke apor ke dam chichini ne der lo la pula ben anarlo por phai hini an pleng rang rang lo la pen an da kang chir lo ta hai la sia punu atum akwatar anat ke wa ken kam che jor pase rong lo ani ing sam dem dem apor long kiri a punu akwatar nang le si a pinu long hema sai ke klem chirab dun lo long kiri a polong ki ke lumjong ka pin khara teng pen hemdam juilo long kiri a phan tangka ma sap te kang si than pare te kang lo nang punu tum nang ka pin khara ling le a jada saita klem dun tu pu hai hui pare te kang si long kiri a po ke hemdam juilo hi thi ruya phi long kiri di phu gop ko le sa long a men che thab long chit lo a ning ge hang a teng ke science si ka charli kang tu bonta tangkalam do kokamasi ka ningje pa phi hai hederlo lasi art si charli dun ronglo puson si longkiri ke kolesa long ka charli dun arni sita padak de pinlo apunu lumjong la pena pinuta ka charli thek nangji pusi kai keta ke than ke pare loglo ahuta dak si hemalong sai amu paklem chot chot
1: lapona ponang litu pini lam han cha kapur hyang dengalong pen jok ananglong along ki pula bang solam han cha arjulong tanglo labang solam han cha ke tokobang chandru singkru lapan labang so alam han cha ke pachuna tum lake pradeep rongphar samson ingthi fander teron dhoni ram ronghang hunmon senkan kimi lapen romen labang solam hancha ke nilitum akashwani diphu pensitami kerot ke pache tak panik chenglang nanglitum jai me kadjulong bom laki akashwani diphu pen tangte non studio gori por finer camera minute plik camera pho pleng jirang ranglo lasi dilhi pen ke pache tak hindi alam pen samachar sandhya labang so pen aphi por phaisil ke pen nanglitum news at 9 arjuglong po

hirji ramen kar i. Inkro ile dop dop ta singvi adir da along si. Kithu kidok ahuwat kilong. Singvi adir da aphan. Inkro eka ching chap si alon kipi. Deng med aru kasirim. Chejot phupi pin si. Kachijot bor i. King Arkong, Klemhur, Klemhur, Karlu, Kabori. Klodup nata kapiri, Jijot pupide nata kachiri. Pulong li dong parlin pit pusita, Nising via dirda, kipang samapan. Hirayatan penle maite, ing samjima. Ar e kilok athan, Kipachipu ahut. Sera langpen nikimai. Manglina longsi kaheman. Adun tua hirjir. Kai isi pusita. Kai pukunatsi kaching honang tekidu. Ambatai batai. Kiplak akang hon. Nita chini pamelo. Singvi alu. Kiparuwe yalo. Sining ami kabirlak asun ben. Ambatai batai ni katirik. Nita cicak un ilu. Nita sumsiak hai. Adui ahoy ni binang ni. Si I arok kidu asun ben. Thonti thonwar ni binang ni. Singwe atibukta. Kiphuk. Kimansi. Kangji. Achet chingdat danglu. Phubongkok ar luki kaita rot ahem asonben. Ar ki ingreng vung an pin. Lapu an ningkreng pi angbong. Pusita me. Nang tum maraji thek long luti. Sampri atur kisu. Barla pi an susi. Me akar angtang anta susi. Kei isi pu kusonsi nang na kachi jong dun. Ipi alam te anta nang kaningji ingtung tia bang. Lahin luma nang kai kachi pu. Adun tu ahirjir. Singvi alutui. Singvi alutui pu. Parku antong duluni. Lakha maji un e. Ko ana para long tong kupi kitok lo ne. Jinia maji un e. Nang sing alam ta, nang jipang widun ta. Sampung vet gisom, asing ve along. E par bag along ke, nang menta tok ta hai jimene, tumusu kimanji apan. Kaiding pi along, ang deng alam, kidu kisung. Kangnek kangni kachiru kacharnap. Singvi alutu yalong do anta tok binong. Bonta apar ang deng chiputekte. Duk sung kangnek kangni kachiru kacharnap. Labang su alutu yalong ke du binong. Aduntu ahirjir rongaji yalong. Rongaji along ni singvi ang ui kithur dun. Ronga ji along, nising ve ang ui kithur dun. Jutang amanim kiklan, mirjang sik amanim. An leki supumati. Bong ui bor et ate ot kijume along. Nising ve kang bu dun. Cheng pi, cheng su, cheng buru parki. Honseri atum kikan. Kachitang dun esengwe ingsam jin an pin. Sarpu sarpi aklim ang par anta. Lek paikom, lek pangkira, lek hiki. Vojaru ang ni, jang sen. Jipindeng lep mithang apindeng. Kachitang dun esengwe kang sam kitapli alumba jen an pin. Lamed alang roi su.

kili talu pialong kacitok masap kacihua vi rongaje along ni singweang ui kithur himalaya anglong ahun milan karthat ason ben patusia heje ni singwi dip dip det ni sing kacit heya bangles singri krunglote ni singwi dip dip det athe nang jakong pensi nita kachihar jak ilong tot nikaya long nang phan kachitong sampri ben ason lahilo ni singwi kachithe nang phan nang mumang klar bor pen kitapli nang rasek long lote ni singwi kereng mi ku anlune ni tilakha amatsi un e nang kang hona jakong ni phan kiplak avi kiplek avi ni chi chi ni pa me ni sing ve along nang phan armo avi aphi e avi nang sing ve ke ang thip bino bon ta nang ka sing ri len ni nang ra sek long luti ni vi bong ar ki kitharun ni char julong det la hello ni sing ve dip dip det.